0: 唔乾淨啊？有冇濕濕啊？What's this color?
1: Laki ng mga manu. Pang ano na to, fried chicken na to.
2: Okay na yun, yaman na.